nam naga akashwani jwai kapango oklama haini por manko chipang kataj mahal du aphidan yaini pertoi snyawi kamod biangitip we de snyaw tho ba yi woroi jai ne bana do gi khna khian hado ki behe kyo pure lane ki bum em upure le kat ye kataj mahal woro oro obet we snyaw jo snyaw jani kamtam mande em kyo yelai delhi jo ek li bhai em mulai pet ki bika kataj mahal Nibha, si sin hi wada lai chiki chuki thao, ladam yok hi ulai chika Taj Mahal, siyao kamwa ite ilai to, iwa mm udap kam. Iki kena skor ki udada tip, ya ke Taj Mahal, jan mm um kamo reki, ya ki yu tip, ki wabnia, kayika ke Taj Mahal, yi wachnaika, tangwa kamo penken mohi e, tan ya api, kayi kakani ke Taj Mahal, yi wachnaika, Ne yi dao chita ki ka, wei kamon manko haki por ki wakat ni. Ka Taj Mahal manko, umot ne I jing chna iwa kerpang ne benta ubo saknam. Iwa ongge kitien pareng mausoleum. Ya ini ichna ne chna da usim Shah Jahan yong ka hima mukhal hai tipor. Ne benta iman sen iwa meyatam iyong ong. Ite to ya ka kurim ka yong ong ka mum Taj Mahal. Kwa yam hei por wa kha ko ye ikon iwa khatso iyongki. Ha usnam khatn ruspa khatli. Ik jut not, ipia man sen iyong o. Mani iwa kata ye iman iyong o. Hado om em kentin di u waw batay. Ini iman iyong o pen man iyo le. Waw bu saana mo. Dei wa chna ye kani ka jing chna ko pertut ka Taj Mahal. Des nang u chna ye kani ka Taj Mahal. Nado usnem khatn ruspa lepar. Wai di yew pendep yaka ha usnem khatn ruspa san pao le. Hei wadi yew ong, wai ini da mani umot yong imaya iwa sakyat iyong usim Shah Jahan. Da chna yaka, da ki tiar marble na ki mo marble ki wad lep ha chadna. Da wapen emkam na di yak nong le hadok arpao hajar ngut ki nong kret. Uni umot da chnai o ha itau iwa em sobhau ar ekar. Kiwa em lang ka mosk kam jo ule itau sa sniaw bha iwa chipor iwa ongki ki guest house. Wai narod yong ka, da penpo penpain da ki kipir sentu, da ki trading, kiwa da thong renti bha, yo pen yosok, iki sodong ki rod ki kier ki yong uni umot Taj Mahal. Ikan mo maya iwa nengkong do yong seem Shah Jahan ya ke kurim ko maya ke yong o man ke haus nem kat nrus pak so pauli hei por wadap kat ars nem iyap yong ka kelengko sengiyap tok haka nrutering ubenai Februari yong us nem kat nrus pak so pauli kat kami cem ki watuk benia dekena ki wada penlut hadok li pau ar milian tengka hakitiki por Kini kajing cina, man ko kawadiya rengkat kerdan, haki por waki juk kiwa temi, yong ke juk stat kawakat ni. Hai wada em deki stat arkitek, hai ya akhmat daw ustad Ahmad Lahori waka kenhun ke yong o. Kiwa peliak, kiwa perkat, wai kiwa selibnya ya ini ikam. Haki por waka juk kat ni, darab niar ucem. Wa usniawi ya ibu umat kerpang iwa kenjok kat day nisang ilut kat hai nisang ikerdan. Kamu ongi kentin im ipertut ya une erta inam. Kat ni ke Taj Mahal datimit ya ka kam ke UNESCO World Heritage Site. Nadu usnam kat kendis pak prapauli na ibenta wada kenjok ya inam The Jewel of Islamic Art ha India. Kawadi yok ya rok ci telup ke pertai. Dekanya ka kam kiwi na ki jing chna ki wa khamat do yong ki Mughal architecture kam jo ki dak kitchen ki wa mi khamat bha yong ki history yong kari India ka yong I. Siang sarong yu tim, wa kani ka Taj Mahal man ko, ko yu tan bha ya chi bongut ki bro ki wa unki perthai ko li pech nong ki wa yu poi hadu san million ngut ha ka chi snem. Iwi yu siang suk do, wa kamtam hawalai ki yagiti ki wa ongki ki excursion tour na ne kwa ulai unki perthai ki de wa uyok lang ya istat itip chami wa waro ahi ki thao ki ema po agari India ki yong I hawa ya yagi kena skur ne yagi kena college bon sen hito iwa nang kongdo uchna ki yagi thao lai pek ki to ya ka Taj Mahal ta sao su ong wa hausnam arha

0: nyar niao the job ka Taj Mahal sachisin hakabenta go khutki new seven wonders of the world iwomot the timit biangi ka kam ko wi na ki nyautli ki jingchna ki wo miatam hakapertahi waro ko wi ye ka Taj Mahal hi dahap ko ha ipet iyo isumar yong ka archaeological survey of India kini to aman ko ka office krekam ko pet ya kiwon kiwon ki jingchna la ni ki jingtei ki warim ki wa em hapo kari ka yong i kariti senchar yong kari India ha ka lenong ko wali yong ka fundamental rights bo ko ha ka article ko so phaw kendi wa man ikam ram yong ka sorkar upen mien upen bha yau let ne ple rong yau let ne si dor yau let u wear ne u cha rong cha ra ha ki bor ki wasi yong ka mareng ye ni em kam u chna em kam chwa u tip bnia ki ki te ki thao ki u de pen bna de ka parliament yong ri India kam ki thao te min de ka ri woro ka wi ne national importance e jing jingai na Delhi ch Agra Bonsin hi hawalai kwa ulai pet ya ka Taj Mahal to bonsin to mi ki na Delhi ya ulai ki cha Agra. La de lai pi de ka kari uchim por ka so kanta chi pao minen I jing jingai to amani arspa le pawi point nyao kilometer. Ye hara pi u chim da ki kari kamai ye hara ulai de ka train itale yohi. Tele de kwa I yo register ne benta wa yo yo ya ki tiket le ye u apply yakte online la ne la de kwa wani u yin lan ha ki tu ki thaw le ye hi u yin lan pen hai tu hi is that le phaw mi ne chwao kan rong I per thai da wai gi ye ki thaw ki wo dai ticket khadang wo yo suk ki pat ba u yin lan kat wa he jen met wan le phaw mi ne chwao sap ka ski le hai te ye phi u the ticket ne ban ta yo pat phi ya ka Taj Mahal ha ki ni ki ar ban ta Ada kuah iupat yang Taj Mahal dari por mit, sansgi dan hi ha kecil benai. Ite to, hai por iwa pelun bahau benai, arsgi cuau pelun benai, wai arsgi wan hadin wadab-dab pelun benai. Kelipat ke yang Taj Mahal, ye ulai man kesgi, taum ho melinyi wai ya ke Taj Mahal umyo ikau lipat ha kesgi Friday. Tangwa, lada kuah iulipat ya ka, Late not nang sngi Friday, ye iulai, nado istep, hado asep ke sngi. Kebaib siya, leda tok, ye gi konyo kari India, tok asan pao teng kadon hi. Katwa, ye gi foreigner leni ki wena bar yong, chenong yong kari India, tok datam, ye ke chi hejar, chi spa, uhab su, ne benta, wau yok lipat, ye ke ni ke Taj Mahal. Hewa pengkut, u ongo kam ni ne. Imaya man I, ibenta, ibadi I kerpang ublai. Ukun sen, wai bu omot ya kepeteng kelar ta, mani iwan niar ucem hapertai. Ke Taj Mahal to kewara, yai nam yong ke ri India ke yong I, kedak I maya, ungam yelu iki yenom rata. Kublai cibun, wada api, yakini ke program lengba ke Akashwani juai.
1: Das nyapi I batai iwa tibian iwa bnia yong ka kongwa isa sumer hajong to kapang the story of Taj Mahal tengai skema ki lok up radio let yo ichibun I jing mentoi nei tu I batai iwa bnia yong ka kongwa isa sumer ki lok up radio ra upteni ni ka program gong ini ka step one run hp ya ka program ki rwai english leni ki western music

gi kampan roi ki we kan thub lang yo waro ha yutho a social media ro ong wa gi kampan roi kam ga jan dhan yojana ka dbt ka swachh bharat ka pm awas yojana ga jal jivan mission wa ga ayushman bharat pen yo ga ye ga mansin wa thrang sarkar wa yaram ya wado tam dong jo cho wa gi kor ki borth me de e yarap ki wo pen man ye gi kam ki jam ki wo hop wa ki wo khoj punduna ga le ya i do nok do nong wai kham tam de yarap ko ye ga sarkar wa kore bha ya ki kam dong le wa ki ni gi jingla thmu gi wo pen yo e gi lat ki luti gi wo pen ku bor gi wado ka wo pen kan lai gi ru kom sanchar ka sanchar ka wo pen lai jing mut ye ga met ka bha yong gi paj ba da patai u ya e lai luti ha ki ni gi har arth li gi snem kawa man kam ga jing kre lang ne ben ta wo pen yo ye gi india ka wo roi ka wo par U MLA ganong stoin u Gabriel Walang da pen manu ye ga program e rap ne ke sing ha bishop hall ne ben ta wo ye rap poisa ye gi bro gi u dunai do ipran wai kam jo ne ye gi bro ki u empalat phra phas ne mir ta ha ga constituency yong ung ha ga ni ga ye lang de am lang de gi he yong sa NPP de lang wa gi nong kre gi yong ka wai de lang wa gi paj ba u bon ne lang wa MLA Gabriel do ong wa em bon gi bro ki u de empalat ye ga phra phas ne mir ta le tam wa dang hap ki wo kre ne ben ta wo im jak po dong wa de le ini kam ne ben ta wo timit je ki tu wo to u yo men to ne ni kam wa kam jo le wo e yarap je ki tu wo mpo empsia pertulnya u Gabriel wa lang ku naru le wo yarap ne ben ta ki duna i do i brande wo banjoru wo roi ke par wo ki kam men to uman go ne ben ta yong waro wo dang tenyu le wo yarap je kun hun wo phero pher gi wo em kam jingram Lekmen ga akashwani ye dap khande ba snami em yong ka ne ga sing ye open sa kan mo le ye ga por thong nung kong ye ka house nam khar khan des pa le bon ru ka indian state broadcasting service sa chwa open kan lai ye pertu yong ka chuk all india radio house nam khar khan des pa san bo pra wai ka ni wan da pen kan la byang chuk ka akashwani ka ni ga chna da kre ka am go ha do san spa kan de bo witli ki station Kau ye upun nyok kubor sedop kende po peran agak cispa ki bro ki wa em hapa ogari India hagi arpao letali ki jai kitin wa cispa sopon rutali ki jai kitin yang ki bro kian pan kam jole cepalat gari India hagi cispa tali ki ri nang yai peten ga wa kso ye ga nong rim yong ka wa e kubor cegi pajba wa cokri wa yo e yutip cegi bro ha kelen ke pertai ke New Service Division nang yai peten ga wa kore bhaade wa e ki kubor ki wa sakyan O ile hagi jekitin u pher u pher kam jule u pengkran ye ga benta yong ka kam ga sur ka wa ye ga riu chanya patan la patan ya tung. Nrungu ga dikot yong ga wiga yung na ga chanong dem dingim ha Eastern West Kasi Hills da boi ki cha hospital hadin wa tok bi gi na ibam wa bam gi haystep. Kat kam ki kubor wa yok na u wahe chanong wa na gi wa hayung dong wa gini ki nrungu da bam gi ye ga pelen wa so so hewan rungut na gini gi khatwe ngut gi dikot yong ni ga yung da chitom gi ha okupong. Da pa eki Woodward Chatirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang, hewa heni da pa wan yiki Arngut cha Nazareth Hospital, wai kiwi wan cha negrims na ibenta e sumar iwa rabha. Da ong wa ye gini gi dikot yong gini ga yung to bi na imam na moan ga umwa di gi. Han da dang da bam gi ya utit mpu em slim. Dang yaro da yaro ye gi nong kre yang gini gi hospital, hewa gini gi bro da rab jam gi hadin wa yok gi ye jing sumar. Kini to ga Akashwani Shillong por ekte in jentia. U President ga Meghalaya Cricket Association MCA, U James PK Sangma da ongo wa gi nong mi khmat ki wajha jeet ha ga jala. Em hok ki ki wok so e gi kaam ha gi chanat jale ke sports la da umtok gi minister na mo gi chakri sorkar. Hei kalam yong o hei tok wa gi kaam yong ga MCA da ongo wa isa gi tulop yong gi dong kre tok ga kaam po yung. Wai udong le wa gani ga chanat da mat ko ye gi jing e ki wa bon da bon bon snem ga tung. Da ongo wa da chim ye gi lat gi luti ne wanta wa pun suk ye ga kaam po isa tang ka yong gani ga chanat. Wai wa su biang po hari gi nong kre yong gani ga chanat. Hei ya tok wan wa ki ken no cha jrong ti khlema kor dong wa kam ni ga kam ha pat de internal complaints committee wa ga chnat dang ya dang yang go ya ga report dang Meghalaya State Women's Commission dong wa dau pun chitom ye ga mkti da cham ya ga sabut satar ki obyang
Pemsi apa tuju James PK sang ma yang kesan NPP ne bentang raja sabah election ini.

0: penari padam wagi kamera la uman gi ki wadap site ka wadap tai ka kong tu mhoi u man gi kamera ki wa klo nei ba nei jing klo nei jing tngit yong ka kamera ko pen skia pen leng ko pen padam la ye ki tku wagi khnyang psia wagi wi khne wagi wi ta wan ki wa pen si ye ki pen leng yong khnyang ta haden u da skia an u poan che kerdan khnyang ite ko an phi kong u khana as phang kerdan khnyang wan yo
1: ni nge kerdan khnyang gini khnyang muka man Maria sen skia ki kam tu ma ki khen man ki kam gitu bi tku
0: ki ba yang ma
1: ma yang mar sen skia ki ni khnyang le kam man kam man le man kat ki em le i di yoi man le to ki khnyang rusom le ni khnyang ren dia le ta man i cho i man ki kam ni khnyang mu ka le cho i man Maria skia ki ta ki ri stang no ki par tho ba
0: tho ba
1: te thngan na ki te ki tu ki ki khnyang ki wa hagatuga plain le man em gi wa smart em gi slim skia te gi tu gi wa skia ning kong gi wa maria sen skia gi po as ngi te gi tu met ba gi mane ben ta wa um bo sem be chi sngi as ngi gi tu gi mi ya skia ning kong sngi wa ar mo met ba gi bo sem be ne ben ta gi te gi sit gi wa dauri wa ni
0: skpan
1: te gi tu wan gi wa rap slim mi ki mi ya kasingi ko le kasingi waso kami gitu ki jet ki kenyang de bo ki de na bo ya bo ya man komersial gi man ya udai ya ya tiar kse gi sa de no da sap gitu ki kenyang gi mi aga wa le waso kasingi uni kenyang muka le kama man gi ni gi kenyang ang rusam gi kenyang rendia de jo em gi por gi gi kerdan gi stage su ang gi ma ki wa Claire ya kisni yang oman chawan ketika nengkong
0: sapo sik wikerdan
1: ketika first stage uman anggi Maria mi u demut anggi ke first stage na hau chong we te por chong man ban de u teman Claire kwa tu kisni u takam te hi manu ha man de kerdan Claire Claire sni u te hai tu por mut mhayo pengki u pun wit yo hai tu por Claire sni u te la da jia wari wani o man chubo nei bha wadari o hagi deing ma cha lai utuk nyang odang sedang bo i man odang lung dang khian da man habo i gi deing lagi khian gi odang lung gi sla yo amo te man da heti por da player chi sin da mut da lut nok itu gi sla lut nok gi sla nok tu deing bha tu deing odang khian da man da bo no bo da mut da lut te da tho ba mo da un gleng gleng heti por mut happen kerja nai o hero chatre te dah hab dia ngi gitar gitar emi wobo te menda itu happen kerja nai o chawi nudeng tang wa ibi dan hip tibi wata hai tu pori wadang debo player kam tu dang jibat cipor hoi hab yang i
0: po kerja o chawi nudeng
1: po kerja hab yang i aden le so kenta tadip nai te menda kerja nai o chawi nudeng hai te le happy itu mo de gini ki musari kenang wa ulai nai ba miong gini ki sim gi dok nai ba ko bun sin hi yok nya muka temun ke sim her ke jerong de man ba mo te i lem yi yang lem yi pa de temu mo ai temun
0: man ke jing do
1: nong ke man ke jing do nong yi yok nya ng pen i uk nya ng wa i de man ku an s nya na pin kong ga man
0: te ka man ba tai kong wa hadin wa da poi gi gi kerdan kong ha du so ma te poi ni ha ke por ko ni khnyang de i hadin gam wa ar phau ha du arfan sni kerta wa na du was kia u ter poi u chak ni kerdan yang i wa khut gi mature ones u ni khnyang de sange no ubam
1: men de i u ji mut
0: sange
1: ubam de
0: u ubam de u nang kong hi u ni khnyang chwa u i u ubam de u ya ki i le wan te to pung kho u ya ki snar ya o pokoi we te ki at ki waro am ga met yang o
1: ka mama ni ki tu ki khnyang ren dia khnyang sama
0: ka chu ki kar kon
1: ki le chwa o yi te mut da pen khoj da ka mong da lai ba ru phoi nei ha do khoj
0: pen mi yu ki je khlian ga met yang o ma te ha de no gam te man da da u pen khoj i mar sen pa da ti met i o wa to jeng yar yu pi kang jeng yar ga ta ga met ka pha do da suk u hi man da him le u ni nyang i jan phile jo chame phi ma man dai chi him bi ok man sawa te man sawa tom em bam do po sawa u ko mong gi phareng man halo song
1: on touch a kerchut kam tu am tu na ha ga met u to sia tho ba em mi
0: to ba phi o ga mi de sia phi kala man sau nu te
1: o na gi te mut i ye u ti
0: mit
1: ye u ti mit wa ni khu nyang man de i
0: de i te sai wien le u pan suk ba nong bu kam tam wa he ni por yang i te em ba u ki deng te uni yang i hi barabar hi jo hiar satre ki den ma kong e jo cha me hiar
1: no men da ta ka por man men de i mbam de
0: hiar satre ta thot house sap

muti woma daman leki lathong the chwa poi chigdaga pluyum pana pv sur nga cho yongma lasting suchiang chirup wi porlong ipertu isur ibu ang kso yai hok ye dari.

0: Tehni per hagas tu dia ngoli dia video juai emang ceruk wanga uma jimirol karmuti uman kamu nong pemi film he joi por kamu nong cina film yang ki film pernah te de em lang le ceruk u ma damen daman leki la thong uman kamu presiden yang ka new trip youth council yang ka west gentiles te any por dia sia vai fi armut ki we cek ni ka program ki i ko ju ong i ka youth program le ne ka program nok ta ki kna kendo kelot Tenni kasngi ha gini gapor kwa awya pelu jingmut le ne awya mir jingmut langi kecuk kecak ajrong ke pang ko ong what are the things that can change the life of the youth le ne ki de ki benta ki uyi upen kala ya ki jing imyong ki kenro klot te ne liang yong kamu moderator ya gini program dia siang bhai phi sisi sin tenen kong hi kwa akuli ya u ma jimirol khamuti hei to ba gini pang yi yo phi ong
1: Negeri yang dapat jing sokmen UM lang agni ke All India Radio Juai kamtam gua pelai ya agni program ba mutchwa thaba ho ye to katu gni ki phang ki wa ese gi wakta ya kajing em yang ikon kro klot ke juk kat ni chibun ki benta ki la se ki ye wanra ya kajing kala ha kajing em ikon kro klot rei kwa o uban ha gi di ar menta kajing start jing tip wa kasap ka phong wa gi khan kro klot yong i mg da pa ji he ki por ka ni ka jing start to da lai ba ja ko bi kalain ma u khna da ni khna ha pu re na do klas aret ha do pendep wi ka dan o pher o pher da ni ka nursery do pendep wi ka dan o pher o pher ki bachelor degree le ni ki master degree do pendep phd and radio da to ka benta ka wa um ka jing start jing tip ha ka wa gi wan ra e ki man wan ra e ka kam ka jam u im jak po gi ka wi ni gite yo da to ka benta u em kiskur na ka benta ka chat karwai kiskur na ka benta ki sport u pher u pher ki jile ki u pher u pher knang wa mande em ka gi ni kiskur gi khna bet bet ki le di ha ka tu ka jing nang jing stat ka wa man kam ki benta u bet bet ya ka sap ka phong yong gi khna na da pa gi ka wa man kan ni benta yong ka sap ka phong ki konkro klod yang i em ki bon ki sap ki phang mem du na gi ni gi wi jaj ben ru la to ha kar wai ga chat la to a kam ak film la to ha ki jingi le ki ki sport pher pher na do ka football basketball ki volleyball bon jaj jingi le ki henry hai thaw ka ni ga sap ka phang u man ko ga jing kar khu ni man tai konkro klod yang i man man ga jing tim nei ba mem wai lat ki mem ki an ki wo u pungku ki ha ka sap ka phong yang ki na da pai kam ha ka chat karwai em ki competition ki jing le ki yakob peman gi ni por por ha pa ka district yang i klam ha pa jan tia rei gi kna ha pelut ki na du ka riam ka baik ka baik ri u lai chitu thau wa ye le competition gi rei ha ukut man da job ki ye ki yo ka price mo ka du chpa hajar tadi ken nyedu sedang hadu ukut kena uci mentah itu man man ke jingdu nong iki nei tei dau ha perdi ke sap ke phong man no ko ke jing tim iki ni bha ile wa yu ki mem lewei ta peman no gi kena wo do jing kremen ki u im no gi ke jing im ko wan ra ke jing si ke masalang kam ke di ke bam ke im lengkar man kena surok nei tei dau ne gliang yang a sngau wa de tok ke por kam ke jaj ben ru yang i wo yetli na do ki we he ki besian ki man be man pa ki nong kre ha ki kam chnong kam thau sin char kadar wan na gliang sarkar le wo chna ye ka policy wo kerchan kamon pungku ye ka sap ka phong yong ki khon kro klo yong i knang wo he thau man ka jing tim wan ra ye ka jing si ma sa lang u man pa man ka jing kru ki khon kro klo ha ko ye ki wan ra ye chibon ki jing no sin yang ne benta ka ba ha ka miat yong ki im lang sa lang yong i
0: jumut te ong philer to wa em hi da ki skur pentbit mo ki pentbit ha ki benta wo pher o pher yong ka sap ka telen yong ki khna khun ro khlot te de man ku wi ne ki lat ki wi upang ka lai ka ta ki jing im yong ki mo te any poron khajak ni liang yong u ba da men ki la thong wen yo pi ong ha trong ni ka phang

0: Nakong ay ikublay yaki nongap yakin ika All India Radio Juai. Kamjo yo mutshwat ba wa blay lene wa elad iwo punap siyaw hijin yito waka chumot ko kwa wich ki kunro. Kamjo la yo ba ajin wa mlang hagan ika por. Kajin yo yong kamubru. Wa kiyika kabanta yiki kunro ko MKM ha wo change lene wo perkat seni gi hakani ke jokes ko kat ni chamo ba kajing kinsting kajing kinsting gi yonki ko por ko ko dorman go ke yi gi jing do nong go chronic banta ga lo yonki ne ba kajing bo ten gi hawlo ki kam ongno yu ong ha ki won gi kam go to le gi de wa sa gi ki vi pen man no ko ki wo sa den gi hignu gnu gi banta gi kam ki waki to ule ki le ne to uchim gi how pa in ich banta ko wa ki gi hon kon ro yong iman gi khna ki wa pensep ai go por chi banta he jing yong a man go go vine ko wa ka sarkar mem beng go ko policy le ne ka lan ha ko wa wanra ye ki ir kom kre kam ne banta wa e kam e jami kon ro ne ba boni ki kon ro yong i ko wa un ki wa you ong ne ki wa ngop ha ki wa bon gi kam ne da yu wa sarkar he kam ong tu umem chim kya ga ne ba bon gi khna kam jing yu yong a ha wa em gi ki ikra man ong bai penem ha ha wa da like like kra gi ku mot myo po di gi wa pen sa bai gi ni gi por man gi le khna ki wa chim kya ga kam re ka da ku wa myo gi wa kra yi won ni kam wa to le gi pen man no ki wa po gi ji wa ngop wof di wo bam lene wo di por ki kam ko mi hap
1: man ka da wo em ki kam ki jam mo le man yalam ko ki khna khon ro chi kam mo si mo mut ki wo
0: ha ha
1: te se ka jak wen kwa un ko li na ge liang yong ba jim ro khan muti mo te kwa un ko li phi wa he to wa ki jin wan yong khani ka science and technology te ne liang yong phi yo phi ka yi ka jin ka la ko em ha to wa ki khna khon ro khlo leng ba ka ni ka jin wan yong ka
2: Huya to waka science technology ko wan heki jukat ni. Yuman ar banta. Ko wii to ka jing kerku. Ko wii to ka jing tim. Langba ka science technology hui klam ni galiang ka jing kerku. Man ko ka wii ka laad wu pensuki i wu ukaneki para bro. Ten ten ki kon kru kluud yong i. Langba ka science technology de yo ki download. Ni upen MKM ye ki tiar ki wu MKM ki. Darap jin hetawo duku lai cha library u pembiang kitiar kitar remta proyek ti yang ki de ye ki download leng bagi ni social media ma de binte ha jo ipor man go ko jingkur khui kon kro klo ni ma ile wa de biang ki ni ki technologies le de ong phi ka sap yang ki urwai chat de emi ka ni ki latest technologies ki wo to pen bahai ya ka survai yang ki de emi ki software ki wo to mdung di utem de tem henry tem do software chbon gi jingkur khu henry ha ko bi ga liang man go ga jing tem ne man tai kan kro klon ne ma ile de pai ga ni lomba ga mi social media ka fb whatsapp ten ten gi kan kro klon ngi hita pen em kam gi ne man tai kam ba ha de man pen em kam no ki aroso kan ta ha ga fb le ni whatsapp mi opor gi ule ye kam to em kam henry de man no ga man adik ki ne te dau man go ga jing tem ha ko jok benta em go benta go aran wa to wa kamon ting ting langba kin ke fb cha chet kla gi kon kro klod yong i ma langkar ke jing im gi kamtam gi khna kro klod ko dang sanang khai ki wa to pulut i kapor kamon ku ha ga stat ke tip kamon ku ha sap ka phong henry dengom no gi ha ki ni ki latest technology ki man ki social media te ni ki jing yo yang ha ki latest technology kan di mr benta ka jing tim ka jing khu ya gi kon kro klod yong i chong hip nam ka ki
1: kamong phi wa em hi ga jing mon toy ga jing do jing mon toy lang ba ga jing mi ki ni ki technology mo te chong ha ki khna khan ro yong i wa kamon upen em kam ki te i wa ki em ki te hei to onu ko phang ko ka upen kon mo bia te ni ga phang ko ki te ki benta ki wa yi upen ka lai jing im yong ki khan ro khlot mo te kwa no kli khachak ya u ma daman le ki le thong man kam u wi ne ki wa da em benta ki kam im lang sa lang mo te ma ka mo kli ni phi wa ga jing chi benta ki khan ro ha ki kam im lang sa lang ki ki jing kala ki wi wan ra ki jing yong ki he yo yong phi
0: ah yo yong a ki ka kala kwa kam gi

0: Control, you want re, you yig one ra. You go away. The e. Nkonga, they were open them come hog, you go pork come on too. Hapman gila gikna. Kiwa chenya ilide. M come emgi katong hedging him. Come gi control. Kiwa open crack. Sechibon, kapaten gu dawan hedin yonki. They were emgila kerkom perkat. Hakwa kamlu rukom uperkat I kanang uyi uchudo delede lede neba kejing wom gi usau tho ye kala wei pen man no ko kejing do jukerman kejing do jukerman yong I man no ko kam kejing do me jingim kat kam te uyi wom le ini ning kong e de wo mani khna le ni ki khnro ki was mat ki was ting ki uyi usro ye gi vi to wan gi prolong kam tam ye gi re rang ba le ne ki man be man pa ki wo kula uyi mesin ki wo kula I jumon Heju ipole perchang wa man kibru kwa yu pding I jumbut yong kiwi kenang yu man ko denchido hejing im yong ki kenang wa kyi kyi kwa ki chem jing ek ki lengba jing slok yong ki yu man ko white lam ne bun tag la we yong ki
1: na ka on pi to mk hi pem pam hai ko por wa mk hi wo man I kre stom kenang wo poi chon wo thong ko wa bo I mo kam pi na khro khlot te ko li bian a ya u ba jimiral kharmuti mo hei tok wa ki niki khan ai tok wa ki khan ro khlot ha po ka yung ka sem man ha po ka long yung long sem ka yi ka ka jing yu yong phi wa ka jing kla ha ka yung ka sem lang ba ka jing em yo ki khan ro khlot he ki niki chu ko ka ni
2: a ho ye tok wa ki khan ro khlot ka yung ka sem singa ong em hi ar ban ta ka jing em yong ki khan ro khlot yung ka sem man ko ko wi ki jing khu yung ka sem ne ba em ko ka lo wei kamaju klam ka kintinu gi khon khro khlo di man gi ge lawai yong gi imlang sa lang ta ngaj ha ko yung ka sem le em gi khon khro khlo pin yo ko yung ka sem nam lawai ka la do gi temen u em pin yo ko tu yung ka sem mem nong rim go che jingai henre gi jing em yong gi khon khro khlo ko yung ka sem kham tam gi khon khro khlo ka ma ong tani hi tu ar lig banta gi khon khro khlo ko em ka thong nei banta ka jing stat ka jing tem gi khon khro khlo ko em ka thong nei banta ka man pat em ka mi ka sap ko ki em gi rengkat ka jing kar khu yong yong ka sem u kar chan ka ki ha ki ni ki ar banta angaj o wa ki khon kro khlot man ki ki paya ba nei banta wan ra ya ka roi ka par ha ka yong ka sem ka banta ko ar wan na de pai ha ka jing tim mot wa la de ki khon kro khlot em gi ka thong ha ka liang ka stat ka tip ani ka mon pun em ka mi ka sap ka phong man ko ka jing tim ka lai yong ka sem em ha ka tu ko yong ka sem hai thau wo man em ko ka lawei go phrnai man no tu ka sem ka lawei ko jot em ta ka yong ka sem te kete ka daung ban khiao wa ki khon khro khlot em kam hau em ki ya klawei nei banta ka long yung long sem nei ba man de em ki klawei nei banta long sem man ko ka jing kar khu ik imlang salang ro ko bi
1: a ka ong pi ba ha po yung ka sem le ki khon khro khlot em ki ka banta ko kong san ho he to ba ka mon wo kun tu le ne wa u a pun roi ya ki kun kun ki kam ko em ha po long yung long sem te se kajak wan da u ba da men na u ma da men liki la thong kwa kuli kam wi na ki wa da ju em ta po ki kam imna sala a kam wa da yu I wa bon po ki imna sala ng I kat ni ki khna khro khlo de ngi da stang ki u ngop chi bon ki kam ki u si ne da stang ki u ngop ki kam ki wa u di drugs ne wa u le kun kun ki ben ta ki wa me mu man pu pen si ki imna sala ng yu ong te ni le pi yi yo pi ong ye kam ki tu ki khna khro ki wa da sedang ngop akan gini ki kam kyi kwa phi ong wa kamon upen kelai gini ki im kyang ki
0: a sa chi sen bian ka banta ko kam gi kenro yu yi gi ker na gini gi ki ong yi gi jingdi jingbam ki wa pin bo ai la se ki wa man kam mo jing thot kam gi kenro a ko kong san ba yi ki am kam mo man gi ki kenro kiwa scam go nom rim we mo man gi ki khnro ki wa cha pen be ka mong ha ka jing chim jing mot ha man gi khnro ki wa yi u sa tho ye ko banta ko ba na ko si la de kim yi yu pding ye ka jing I jing mot ki bru la dum sa tho ki ong ne wa yu si ne u ba pen man na go ka jing cha ye lam ba kala ne ba ka mo ju ong ko tin we ba la ngop ko mo la flop ne ba chi sen wa da ngop ki man e ba wo chim bing gi ko tu jing long ko jo ka ta kam te ha chua wo yo bot le ne wo pding gi ye ka tu ku banta ko si hap man ba gi khnro ki wo scam gu jumot jing prakat we wo hap yo jingai gi la kam gi khnro khnang wo

0: tam ki khandro to mani wo stat wo bichar ka wan ka bha wa ka wan ka si mo ta ye ka ju ik phang kwa wan ku li na u ma ji mi ro kham ti yo phi ong ha ki phang wa ki yi di ki banta ki wo yi wan u wan ra ye ka jing ka la yong ki khna khandro khlot ki wo da ngop ha kam ki ni ki banta
1: hoi to ka liang ka banta pa kam mon u pung ka la ya ka jing im khon khro khlot ki wo da ngop ki kam auria kam si kam roi mong ki di ka bam han rei ka jing long ka si kawi hi nga sngawa to emkam ki khon khru khlu jong i mto uman gi ki bru ki wa chong klik ti le ni ki wa mem ga thong ha jing em ha man gi ki khon khru khlu ki wi involve ha ki imlang sa lang gi em ta ki imlang sa lang le to ha ga kam kamon u ye ten rong ye ga sap ga phong jong ki pra khon khru khlu le to ha ga banta kamon u chi banta kam ki nong yalam ha ka chnong ga thau ha ki imlang sa lang la to ak benta kamon u chi benta ki pentibit le di ha ka kam exercise ki sports ka benta ko ba kamon u pen lut por ki ne benta u ki em sap ha karwai ka chat lut por ki tu ka tu benta ya ngaj o de ko wa ki khon kro lut lut por ki ha ka wan ka benta ka wa tei klewi yong ki myo por ki prakhat i wesi henry ka jing wum lut por ki ne benta ka kam ko ba manno ko ka banta ko yela mi ki wo lai chul ti usi
0: a ka ji ki ko a mot phu ong wa to wa kam ki khna khun rok lot em kam wi chim banta i chi ha ki won kun ki banta ki is nyaw suk i khnang wa yo lai i u ngop ha kam ki te ki banta usi le na yo lai u pulut por che ki te ki kam ki banta ki wa mem sing suk ki won ra ya ka a ki won kun ki jing ji a kum sing suk ko ka imlang sa lang mo te chwa mem hi por chi slem yo ya klam yo flu jim bulang te chwa u pen kut wa noy ka dikaji klam kyo i hajrong ka tani ka phang ka wada de kana chwa wa ong wa ki de ki banta ki wa yi u pen kala ye jing im yong ki khandro khlot mo te ki yi wen ka message ne ko bor ko kwa phi u ong cha ki khandro khlot ha bo ka im na sa lang kyo i te na kong kwa o ong na o ba jimiro khamuti te ki ka message ko kwa phi u ong
1: a ka message ko khobor ko kwa u e che ki khon kro khlon isket chong go haki andre a kamu bru da penem kam ya ka sap ka phong haki imlang sa lang ka wi hi khon khon ro u da parchang lai luti ka mat mung kui ka sap ka phong haki imlang sa lang yong i a jan ko message chi gu ong i phi to ko wi da ni ka gi khon kro khlon man phi ka lwei yong ki imlang sa lang ka roi ka par ka bha ka miet ki imlang sa lang chong ko ha i gi khon kro khlon kamram yong i to wa kamon u wie ni halak jong ki kajan man pen yui wa i em gnuk sao ba ha kamon u pengku ye ten rong para kro khlon ki be ki pa ki he usian i da kurchan gi ni ma de yu gnuk sao ba na ga liang sarkar da kurchan gi te ka jing kar pat ka message ku ep khon kro khlon yong ka than yong i man ki bru ki wachna jngai man ki nong yalam man ki wichlor ye e men sin ye chan ka liang i bi bi khnang wa kalawei ke yong i la to ha ga stat ke tip ha ga sap ke phong la ha ga kam yu kre mlang sa lang u mani ki wa ku chirup chirup khnang wa u yo e jing kar chan ka wa nel chalendet
0: te ne liang yong piwen ba de men ki la thong ki ka ka message ko kwa pi i ha jrong ko tu ka phang
2: a ka message ko kwa i chulo ki kenro ki yong i a ne ko nge em kam u mani kenro ki wastan la ne ki wachampang la ne em kam umani ki bro ki wangam yalu ki won ki won ki kam ki wu ichi mi kam ki kinro ha mani le ki kinro gu yojngai kana wu ye wu yalam dala de yala de kana wu ye yalam ni givit wan we wu em kam ha wu emi katong he jingim em kam le umani ki kinro gu kre shtom kana wu umani ki kinro gu job ha ga jingim le shibon
0: te ku le shibon ni pi uro argun do o majimiro khamuti wa chui porla oba daman ki la thong ye tu ka jing ya flu jimut la ne tu ka jing ya imen sim na mo kan menu da ga jing ya klam ka i da pun yo men sin go ye chibon ki khna khro khlo da wa kamon wa u yi ki upun kala ye ka jing im yong ki la ne kamon wa u poi ki ha kamon kon ka thong ga u ki da bo ki se sin ni khuble pi ro khuble chibon
3: ta la ko ki wa ap igni ka program ngai da sao pi ये तो का प्रोग्राम को वादा वंच पे ना आकाशवाणी जुआई